0: bisaba umugisha kugira ngo tuyisangire tuzirikana ko kubaha Uhoraho ari byo agaciro kanini cyane. Yesu rero abaha umugisha kandi abaheze.
1: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure yigiza.

0: Arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda. Bibintu. Bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero, reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyihe?
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo indirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubwo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvi leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyihe? Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu musanzwe mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo nta rimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba giha ijambo umuntu uwo ari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

faranga na Yobu ibahezaga izunzu giye butandukanye. Rero nanje ndagusengera nk'intumwa ya Kristo mu gishingo cyayo. Amadose yawe nimba warize ndayasengeye uyatware ku bantu Imana yahezagije kugira ngo bahezagire abandi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye Imana iragucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

afise inzobe rero mwariko ndabasigurira ukungene urukundo agape rwagiriye neza umusavyi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajya amatungo ujya muntu afise yayakuye mu kuzimu. Kwa nini rero muntu muri ko muranyumviriza Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mukirekura. Rero uru rukundo agape ni urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya.

ganye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira Anita mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe

ngo avisi nzobe bero ngariko ndabasigurira ukungene urukundo agape rwagiriye neza umusavi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajye amatungo ujya muntu afise byayakuye mu kuzimu. Kwa nini? Rero muntu muriko muranyumviriza, Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.